kwamazuva ano mukomana uyu akanga aenda asina kiri yakwambuya akati ambuya vaisa muromo mumunhu ini ndakapwatika kusika kwazvo ndikati ambuya wamazuva ano nenuwe mukwashaka uyu asina chaenda chopakiriya vanotsamwa zvakaipa kwazvo richati mukoma zvinokurambisa.